0: Ratsangalap. Asyot Bauna. Midanay Sati. Harat Makibrit. Tilka Sane. Sayog apne man mein nahi rakh sakte.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai khushiyon ka sangam.